0: lero mondi ikirija ulikuwa ukija bon monu bien yero mwene lejo reja pera materi ikirija unu daone ni chili kwa mbakina ni ikelu kere numiri uteri ikirija ndo inero naraja naraja dawe wole eno kere wole eno kunyipe yoripe mwono kere nanga wiju umangere kare angchwara mitu ine wedding nang peye kwa nunu wa domo morcha jiyo
1: mi yoro la
0: bona ton pera pele tu o pa un ro bena na bu jodu pa ko ho ti bu jodu pa ran ate gin je ba lo le jo pin o pe yin jo ma ka yang ora te bu no da ni ko ma ka yang ora yo le pe ti ma ko e lu no ka yin ma ma ka ye mi che gin ate gin ka en ma ro ko yin pe ma ko yin ngo ki pi di che no ko aite mi kum chamrom lono aite mi rukrom lono kari yon pe wire te mi dang ber wire aite te ko ni en ba ba don ko ko ko mi dum te bi na yo te ne bin yo dan ko ni ko bo yo ko ni o keti be go ba keti kom go do ko dan do ya ko na ni do cha ko do no mo mo ni te ro da ko ya ni cha na te nyu bu ko o fu o ni yesu yin na de wo ru ko bo lo pe ni politika bi jo chu nyu ma chi la me pe jo jo chi cho ke ke yin na ye ni mo mo politika ni yi ga na be de we ma to ko be ni en cho ba de ga mo ko ti ga lo na kan no no be ko ri cho ma na ka ri e we ri o ma ko chu nye tu mo ko ni mo ko na ta de ni be ri ku no ma che ke ke na ti ke ti o de ni ke don ko ko la mo tu ma jo ka jo ne ni jo yi jo te ba lo ko pi de ke mo ga ke ni o Bebe dago gogi mone na gogo cho fo woni yesu mone na mi pa jo berutie mone te dum no te pa ku won den cho che ko wani piti nga to pino pa ku won do bo cho dan piti nga to pino pa ku won do bo da
2: yo mi kre wer kwaro
3: ali jani wi yo ko ko
4: mar me pa cho
2: iti winyo or radio iti winyo
4: iti winyo
2: yibi yibi kai or radio keken.